0: Bacia cugliasu, tu su cugliasu. Radio Cordillera, ta we are, we are. Ay, chayau.
1: Bacia cugliasu, upia cugliasu, yo. Perichik balek, ya chorari.
2: Sí, Sebastián Silva.
1: Sama mana balek, chocatía. Kaya yalindo ko sa share ka muntia, tiya jab jaki na shka kekar kung kanang nam kushi na kariga. Iman nila tiya sita jaki lang ki. Ari siyempre, talwes ka ewajar kung kari fiesta ko, sa cho salula liya kita alkawe ti jek tokre ko rong ki, tiya si jaki na shka kepile kang kariga.

Hindi ko na tiyala ko na mamakuna kaya tagpun na kayo rin sa kanyang vocalist na kaya programa yan si Clindo Amanecer Cholum yo, cholum, cholum, cholum Kuchira si Maracunzi, kasira si Maracunzi Ewa kuya yan, may wa kuya yan Aware ka man, atutama ka man, apakay